Mwaro limu siu simu karigago. Uni guo tuwa naga andume na angage. Guku ni guo tuwa ugaga. Gute karo gama ngari. Musiu ni guo tuwa ugaga. Gute na mundo kathi wega. Tondo kwe na angai mogarori. Kwe na angai. Ingeti yari yake. Ringa taga wagi. Ringa taga gisonoko. Ringa taga kivuvio. Ringa taga kinyururi. Usini kenga yure togo saka mudikiri wako. Ate kavinda karia ka murago kura hadhima. Kavinda karia ka murago kulirikana. Gute ka makania muerago muikari atia. Gute ka makania aduma ugagamu muvana atia. Gute ka makania aduma muosaga atia. Gute ka makania dhinere muana lia. Gute ka makania muatembu kankiretu atia. Kirembise ni ate ngeti yare yake. Mudhikiri wako lia ringataka wagi. Yani, kure kuone kakata kukuta kagia, niku kagia. Kure andu maro ragia makanyarara. Wana makanyururia. Makari wakamusi gakai. Nwaka umekendu kiega kweri. Andu wasio wasio. Gaini ama igamu. Kwena mudhenyo muwame venya. Makaro lia musiusio. Na maugage kweri. Tamaka kwenka yuradhi maga. Tamaka kwena ngai we usakanda. Kwena ngai ingeti yali yake. Ringa tagawagi. Usunike ngai tulariri ya kirako kio mundi. Kwangu thomere mande kumudhikiri wakwa. Kiambiriri ya mirongwena na kamwe. Nivotularo ya kirako kio mundi. Kamuvali tuambiri ya kakanana. Mande kumarau gatiri. Kirako mudhamaki ya imutangi kumunongorori yake. Na kukunu atumire nu atumanere alingi siyama onde. Andu onde maya uge vrolire wa Misri. Mudha makinu wa meri ya iroto ilia aro otete. Nuate gutena mundu wavotire gutahora. Bwana asifiwe. Munene wa menyele ni divei. Newerie mudha makia terere. Omonde nenaliri kana maveti ya makwa. Ririe wara akalide nenie. Vamona munene wale makuruga gira migate. Ni watu vilivirie njera nyumba kwa munene warangiri. Utuko umotu yo ilini tuarotire. Na wakiloto kia mundu kia ina getumi ngurani. Kwa ina mwana ke muibirania kutuali. Ae dungata ya munene warangiri. Lile tomu elile iloto sietu. Ni watu taolire uresia ugaga. Wa mundu kulingana noria arotete. Waulia ata ulire, niguwa watu ekire. Nena sokiruwe weirari, nake murugi wa megate, akir surua. Mudha makinu wa sokiri ya getu manena Joseph. Na Joseph wakiru tuwa njera nevenya. Joseph wale kia kwenja derusi yake, na guwe kiranguwa siyenge, ne wadhiere bere ya mudha maki. Na mudha maki ya kira Joseph, nene larotile kiloto, na wote mundu ungevota kugetaura. Nimbe guyeti ofuro waku. Ati ukero kiroto. Ni otauraga. Na ke Joseph waliso kire mudha makiatere. Niende ngevota kutaura. Nuate ngai ni akumva otauri muagiriru. Mudha makinu asokira kira Joseph. Niena arotire. Na ngiona nungamete. Rutere ruaro njiru anahero. Ngombe mugwanja noruna ambaro. Nila umilaro njere ruana eno. Sia mbeleria kule mudhanje. Vuvoguo. Ngombe siyenge mugwanja ngeju. Sia umira. Sia na mavende maroneka. Na ngombe isio. Ndiano na ngombe taisio Misri. Ngombe isio ngeju. Ila alere isio nuru. Mudhikiri wakwa. Torero Joseph unu edia mudha makia terere. Iloto isio sio ile ila ugondo mwe. Atingai. Niakugurereetie uri arageria gweka ngombe mugwanja no baro ni miaka mugwanja na igira icio mugwanja ni miaka mugwanja kwoguo iroto icio irahaugao ngombe icio mugwanja ngenju na njoku iraumete ronje irumerete icio cienge ni igira mugwanja njeke na igira mugwanja njeke nvevyene rokongi. Ni miaka inge mugwanja ya riora. Kogu miaka mugwanja ya agia korea. Na miaka mugwanja ya riora. Mudhikiri wakwa ni toki nyevau. Mandi komundi ni menda ukwira.
uvuru ore ngai ekagira mundu value uvuru ore ngai athengu tageria mundu gisonoko togo rumbe runeto ningethe Steve ruega muno ati munya maruri kira uko kia muthenyo munthi mandiko marauga Josephu kavinda kalia aigiriro kingenyo ni mutumio wa Potifa ni wavingirwa njera na vingirwa njera Josephu e muvingira na andu airi ule warugagira kana warugamagira urugi wa megate wa muthamaki na ule wamwikagira ndivehi na andu acio airi ni marotire iroto na marote iroto Josephu ni wamataurire na ule ataurire niguo gwatwikire mandiko matwiraga atiriri ati Josephu ni aoririe mumenyeri wa ndivehi ya muthamaki ungikathie ndukariganirwo ni niye no ati mandiko matwiraga athie ni wambire kuriganirwa nginyagia muthenya umwe ngai akithondeka kaundu muthamaki farao akirota kiroto kiroto giki gikigia muthamaki muno niguo mandiko maratwira muthenya umunthi ati muthamaki agiukira atangikite muno kirako kiu na tondu ni muthamaki akiuga areterwe andu othe matauraga iroto areterwe aringi ciama areterwe andu othe aungi bururire guothe wa Misiri na tondu muthamaki ena power mandiko matwiraga akireterwa andu acio othe vamwe andu aya aungi muno Misiri andu aria matauraga iroto Misiri aringi ciama andu othe mangi avotere kumutaura iroto ino na mandiko matwiraga atia andu aya makiretwa mbere ya muthamaki no ati muthamaki amera iroto ino mati avotaga gutaura ati gutina mundu anaye umwe wavotira gutaura kiroto giki kya muthamaki mandiko matwiraga uri wamenyagirira divei ya muthamaki ni waririkanire na kila muthamaki atire ha ni naririkana muthamaki kavinde kare twavingire twenjera twina mumenyereri wa kana murugo wa megate waku ni twasemanirie na mwanake muibirania twavingire twanake na ni watu taurire iroto sieto bwana asifiwe mwikiri wako kirako kio munthi marito maku marogwetagwa kundu ngitethekera marito maku ni kama gweta kwa nginyegi ni andu utesi na ni kethotu ikawa gutetheka mandi kumaratula mumenyari yu andivei akigu etarito rea Josephu akiuga kuina mwana ke muibirania tuwa vingire tu nake watu taurire iroto na uriata urire nigu gweke kire bwana asifiwe mandi kumatuira katerere muthamaki akina uga Josephu areto gweke mandiko maugaga 41 kiambiriria vuva wa miaka ere kogo Josephu we mwikaru nchera miaka ingi ere mbere aririkanitwe nio kitangwereta muthikiri wako kirako kio munthi wovo ta ukoro wetererete muno wovo ta ukoro kwina ndu maugire ndukathi wega wovo ta ukoro kwina ndu maririe ciugo makiugo cio angikinyako ucio ni ati angika thiini wa muturire uyu no ati ni okite nkwire ati kirako giki ati kwina ngai mukunyamaruri kwina ngai ingetia riake rierekagia wagi kwina ngai utumaga kwanza atakurira kana kwina ngai muthikiri wakwa ukaga gucinje maundu maria andu maragio voro kwegie kwina ngai utathikagiria andu riavanga gukurathima mandiko marambira ati Josephu akigweto mbere ya muthamaki Farao na kavinda kare agwetire usiri gwa mwiso wa Josephu gwikara njera bwana asifiwe ati wavuta kugwetwa vandu muthikiri wakwa vandu onotarese kene vandu onotangira vali wetwe nwati tonu ngai ni avangite ogwetwa vo muture wako usinjie maundu maku magaruke ni tonu muthikiri wakwa ni ngwira kirako kio munthi ngai niwese kuthondeka njira ngai niwese kurathima mundu na njira ngurani ngai niwese gucinjia ritwa ria mundu woretagwo wathina
Thena oga kuona gira vale oka ngaria. Tonu ngai atu gwika kaundu. Ndaro ragi uri andu marauga. Wanandaro ragi ugikite kavinda kega natia. Wanandaro ragi utembuka ngirito vega natia. Kini ngai. Ni murathimi muthikiri wakwa. Mandiko matwira gaweka muno. Ati kavinda ka ngai gakinya gutina kindu kengirigiriria. Na mandiko marambira kavinda ka Joseph ni gakinyire. Na mudhana kia kina ugaretwe. Joseph wa kevamba. Akie njanderu. Na akine kina nguombega. Akine ukakwe mudhamaki. Mande kwa matuwe ragate. Rigi tiadhi rilavahu. Agitaura iloto siya mudhamaki. Iria anduwa ugi mare mino nego taura. Iria alingi siya maako a misiri mare mino nego taura. Iria anduwa ondhi a misiri mare mino nego menyone siya ugaga. Mudhikiri wakole yanga iya vanga kukote ide kanya mbenguire kaundu. Kavinda karengai avanga kukuteithia wana aria matagutete magagutia riria ngai avanga kukuteithia wana aria maugaga ndurone kata kungi kinya vandu makamenya kwina ngai weka kakaundu ririka na Joseph gandetwa ni amurwangina na kugu nienda kwiria ati muthenya umunthi karugano ka Joseph kandirikanagia ati no tukurwe tuvitukirite mekurwe ndumana na tiage kuo no ate muthikiri wakwa no atugutoria ni tondu tutiraroa mbare no ni ngai muturo no kurwe murito muno no ate kwina ngai uririkanaga kwina ngai utumaga kwanta ta kurira kana kwina ngai utumaga vare wasonokere usoke vo na ngumunene na gikeno andu makururia magakwinamira ucio ni ngai turaririria mandiko mambira ka Joseph ataura kiroto kya muthamaki ni watuire munene vururi le wa Misiri na murwangina vururi wa ukigia riura makithi wana matia menyaga Joseph bwana asifiwe kwina andu magakuragia miaka miyoku makaliwa uyu ni uri twesi kwina andu magakuragia miaka 3 5 miyoku makaliwa uyu ni uri twesi umete thenari unure wekagira ngonde mbukangu uyu ni uri muture wake wonekata kukuthirira vau tondu ngai asenja gya mundu aga gusenjiria ritwa aga senje ginyagia uri andu magakuonaga aga tuma arima kunyuragia menda ginyagia gwitanwa nawe kogwe ivoke muathani etikia ngai no muvekanya woni uri ngai yekaga ndugatengera murata wakwa ndukangaria na ivandu wenza ngai kanya woni uri yekaga muvekanya woni uri yekaga maundu wana ndugatengere wana ndukathethuke wana ndukamake wana ndukegwe ngoro yaku endito eterera woni uri ngai yekaga ariendete tondu vindi ria fanga gukurathima wana kure wari tondu gakinya ugakinya wana vare wari tondu kathie kangwire na ma ukathie vo kire wari tondu kanyita ukawa nyita tondu ti mundu urauga riu ni ngai muturo waku ruti mukore mandu imukore manje uva Nika wese rusi uri waku. Ni wese wakiri ora avatara. Ni wese kira kenge gotevia. Na kugu mufekanya wane ure nka yekaka. Ndure kia guweke kaundo na wakiro kaliga kwa kweli nenio yo. Nina avota kuleana anganyua. Kweli nenio nina avota guwekira. Nguo ngulete. Tondu kwena ankai. Oto maga kule kuo. Kuone kakata kwa kwena dhena. Kugia nodheri. Usani kenge yure turago sakira kukio mundi. Nukadhi varasa. Nuate kangu lirikanie. Kwe na ankai. Wegu saganda. Kwe na ankai utasera girwa. Kwe na ankai utatengiraga. Ate kavinda gakinya. Aukaga nage kawega. Kavinda gakinya. Aukaga naga togiria. Kavinda gakinya mudhikiri wakwa. Aukaga naga tuyeka. Wagweka wega. Kogu mudhenyo mundi. Nengo lirikania tu muevoke muetekie ne tondu kwina ngai ukaga kurathima na kavinda gake gakinya ana ndugatiko akuria sionia ukeyonagira tu uri ngai areka ukauga kweli mwathani nombikirite wega kweli Jehova no ndirikanite kweli mwathani no soketie mavoya ni njokeretie ndugakorokereka mitamboni.

0: Nwega mudhikiri wako ya takwa San James Ngai mututuari ndageka isio mbega muru makiria Mirongo etano Na idha tuka tufo enudu asigo siya mudhenya Vava dhinu alitore ya kunare muru waku Jesu Kristo Ngai mwega na mwigu andhani toka mbele ya kukira wako kio mudhi ngai Muru makine muatha nituge kuria otoririkane na otoonekane re Jehova Nitu adhoma mudhenyo mudhi dhinu ambuke ya kiambiliri ya mirongo ena na kamwe Ate Joseph mudhenyo mwe nitore ya keniri ya gwetirwe Na valeri ya gweterwe mudha makimwega fau nivo muadha ni wamu lirikani here. Na Jehova nituisi kwena dumeterele malito mao magwetwe. Kwena dumetere mudha makimwega ukaririkanwa. Kwena dumetere makuvwete Jehova meterele ukegwe kumana nawe. Na muadha ni wangu uliri mudha makimwega dukariganwe na yokira wako geke. Wa mudu mudha makimwega koretwe ya keyo umiriria ni madhena na mudu malito maliara agirena. Eterele ati mudha nyomo Jehova wenu ukamu lirikana. Nuotwe kwa kumuone kanila. Jehova ningi kule muadhani dukaliganwe nike. Kwe ure mudhama kimwega okirire itienu duwa murimu. Etere mudhama kimwega mudhenyo mogo kero nwale kia kuvora. Okira na wetuare. Jehova urotu kwa kumuone kanira. Areme etere mudhama kimwega mawera. Areme etere mudhama kimwega mesie. Engi magetera kugena siana. We muadhani ura adhimaga na we gusaganda. Makinyeri mudhanya toyo wa kinyire wa Josephu. Ate kabinda gake gako gweto na kulirikano ni gakinyire na kere kwa njera. Na weko gumu wadha ntukagu sokiri ngado na tugutie. Amen. Mudhikiri wako atu ivanga vange na nikedha tuetikiri ye pastor. Kikoso atu veki ugo kia mudhanya. Ngaina kia kina tuikawega na nguri yetu ndukereke metamboli njokere eti waliu na mvunji wetu wakira uko kia umundhi.
1: Ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wathamona wekuria na njira ya kiro avandari ya we mwaro FM mutambore uraria

Com Chapa Dimba season ya gatano ni sokereretie. Rita rire mbita vitano siya movira yekeka isigo ngora ni siya vorori. Nego utambura na kumulika. Talanda siya mbeombede matorari. Dikiri liyava. Faino siya Chapa Dimba agetaro kia Eastern. Sio kete musie kwe to Embu. Eni. Kivarori kia Embu Moi Stadium. Tueva angeto kageto kungwe ili mwana siya to vita vitano li siya Chapa Dimba season ya gatano. Nego menye mengi mege Chapa Dimba. Teka gotuwa mudanya mvango leo gotuwa muadhi. Vina sara ngiligeta ainya. Wabumuna mvango. Angoli wa menoko time zake ndangi nyegeda emosi ya kevwai tusemanye kivarori kia Embu Moi Stadium nundu wa Chapa Dimba na Safaricom.

0: mpa umore rumwe terere ati kuhena kiyama na kurea kumote terera nginya na mia okama yangai kena kwa vukwe na mundu we yaba turati kiriria mundu wege panye mkonyi terera wana mwegu wange niwa ndiko ino meraru mwa mamamamama uwi
1: mreno tomo liyo kiuga ako katirati uwega nigezaya mwye tuja teke kati uwo yuma unuwe enge na shira nyingi ni udhuri uwe kwa liyo njini kusera uwo kavora kavora
2: Thĩinĩ wa mũbango wa Kivuani, tũkwindagĩra marĩa marekĩka matũra-rĩ kuma kona ciothe inya cia kaunti ya Embu na thĩinĩ wa kĩbũrũri.
3: Nĩ kilomita karibu ithatũ kũthiĩ gũtaba mangĩ mũbũrũri kũringana na barĩa mũndũ aumĩ gũmataba. Rĩu ngĩrigwa nĩ kwa aya tũthuraga na ũrĩ nĩ tondũ nĩ abangĩte riũa na ndĩgũcoka kũthuranaga tondũ rĩu ingĩagĩkorwo nĩ ũthura mũndũ akĩĩbũrĩmĩra.
4: Gũtĩmwo mbunge tũigagua akĩario na ũrĩkũ tondũ twagĩrĩirwo kũigua mũmbunge agĩthiĩ gũteta gũtwara mateta maitũ akorwo nĩ ta ma mũcere tũigue. Aratwara mbunge no tikwaragĩria na gũkũ mabuti-inĩ atĩ nĩ aratwarĩrĩa
2: tũkwindagĩra marĩa marakũbutia we mũthikĩria kuma riboti cia matũra-rĩ ndereti mbiũ maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere na mĩgambo ĩrĩa ĩrakũbutia
5: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
2: gwatanĩra na mwende wa gĩtonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamũthenya Junior wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa thaa ĩmwe na nuthu nginyagia thaa igĩrĩ cia kĩboĩ tũkĩarĩrĩria marĩa mabiũbĩtie turo na mũgambo wa kuona guo ũkĩgwĩka nĩ kĩbuani kĩa we Mwaro FM ũtheri wa gũkuma nduma ya ũra kĩra ũkũmi gĩa kinya wa mũndũ nĩ kwĩbanga nĩguo aumagare athiĩ ũmanthirĩ wake na twaba no agũtua mwathi
6: ũromanda gũkumia it's about the time we say good morning and the day

0: Wimwaro FM. Totola Embu, Karimi Magi.
1: Yeke ni kigoso na Karimi Magi.
2: Muthikiriria akiumagara mutambure getwa Jack Vini. Rwimboroga muno rwitagwa maweko, maweko mako Esta Konkara. Ha undusio. Tuthiete na mbere wega wabugu mutambure wakameka Wimwaro. Karimi Magi muthikiriria ni rwitwa rya kwa vana tema vindari mama. Mada nyeva ndi chagana deke mirongo na idharo nini mugima niraso kiri anga ingado nindu wako umena na kumenyele ra narune ngwela tuweki ya kogana kigo kia mwadha ni kumumbukuri ya Ezekieri kigo kia anga ingwela gani kigo ituraga moyo na geti ingeve tuka igeta vinge tie ureke vatere kukuro wagi kevingia nuwangi nyage kavingia mande kwa kumumbukuri ya Ezekieri umu dhani natuladhile mavende mara mwande maumete zinu wa meture yetu Ezekieri mirongo edhato na mwanja Ezekiel chapter 37 nene suriruwe nivinya wanga imu nene naroo wake na wangu ile na ukembira vando kiandari katagate kianda kiu ogea surite mavende nga imu nene nuandhiru kirie kiandari kiu kionde na kiali na mavende menge muno na mare maumu muno na kenu amburi liatire we mundo mavende mama na masoke gutura moyo nanie na musoke liatire muadhani nga imu nene we enwa wevisi na kenu amberi rengi atire radhira mavende mama na umere mwe mavende maumu dhikiriani ure ngai munene akuga mere ni mwadhani ngai munene nilera mavende mama ate nengo mwe kila mivevo ya kwa na ne mugatura moyo nenga mwe kila mekiva na ndome mugie na nyama na ne mukune kile na roo nenga mwe kila mivevo ndare enyu na ne mukagia moyo na ne mugasoka kumenyate nie ne nie ngai munene variwa mugwanja kuhuni na aradhire watole na adhiru na adhiru mbeke na wangira thaga wale mwene na guire mugambo mugambo si wagambaga towa indo ikiringana na mavende ni mambiri ya gusoka ni nabamwe makenyi itanaga wandorereti ya mavende mau ni magire mikiva na nyama na magikune kiro nero nuatimireo ndiari muoyo mwadhani agoste muno omuthikiriria mavindari mama ningwela tuwalie uvorowegie kuradhira mavende maremonde matwekete ma agukua zine wa metolida yeto na mavende monde maumu tutweke yako maradhira kavindari egaka mandiko mambiri ya nagutwela atirire ndunga teno yanga yeta wa Ezekieri mbele ambire uwe soro ne vinya wanga imu nene naro wake ne wangu ire no kembira vando kiandari gatagate na kianda kiugie surite mavende kuhu kendo kiambere muthikiriria ni kwamba kuona atirire Ezekieri ambire kuvirwa kiandari gatagate na kianda kiugie surite mavende maumu kuhu kwe na kendo nga iya ndaga kwamba kumonia na hava nivo nga iya tuikiru wako muthiru kia kiandari kiu kionde mande kwa matura kia na mavende mengi muno na mai maumu mavende mai mengi na mai maumu mavende mai mengi na mai maumu muthikiriria mwende wakameka Wimwaro vuva woguo gai agetweka wakwatha ndunga teno yetagwa Ezekieri akimera etweke akurathira mavende na ne magutweka magusoka moyo muthenya wa omonde muthikiriria nengwenda turathire mavende mare maumete theine wa miture yetu turathire mavende mare maumete mbiasara risietu ukethagira muthikiria we stagnate ndukathie na mbere no kuracoka na vuva maroni wengevetie kuengevia na nginya ndiramenya ukariva na ndui mavende maumu mare matumete mbiasara ikoro e stagnated tumarathire na tumere biashara isio ni soke muoyo zine ware toria Jesu turathire mavende mara maumete misiri yetu ukethagira muthikiriria agutina we gusano ne mbarandheri ando maratinda makigusania ando maratinda makemena na ando maratinda makerumana ando maratinda makenyirana ando maratinda makivuthania misiri ni mavende maumete theine wa misieto tuthaithe ngai nigetha atusokerie wendo wa kiambiriria na tondu Ezekieli no arathire mavende mauma umete mande kama twera gakemwene arathire kulingana uri athitwe na kegwa mururumo kavinda karanga yarenda gweka kiondo muthikireria agiokaga na mururumo akegwa mururumo wa kindu kiaringanaga kavinda reka umuthikireria ni mavende maumo matwekaga magucoka moyo muthikireria mwende muthenya wa munthi twitikire kurathira mavende maria maumete theini woturo wetu nani ondo mwambete ketie ni ati ngai no twikaga wagucokia mavoya na ni wigucaga umunthi ugaguturia marumaku no kinera ngai narathira mavende maria maumete theini wake vikogi yakwa ni tondu ngoma no tonyerete bauna ukite na full force usio aukite bamwe na ziana ziake ni tondu gutina wigucano wathie kwaria weta muthuri uratwe kwaguke ugukararirwe guru wathie kwaria weta mutumia wanangija ndwetero rikie kwaria yani kivuthanio ni gitonyererete kiviko keu ukethaira nginya gutina mundu aratwika wakuthira mbere na gutiyo uria wingi maune mavende maumete theini wa kiviko na ngwire undu mwega muthikiria mavende marathagirwa na ni macokaga moyo maumothe maumete ni marathagirwa na magatwika magucoka moyo na kuno wangu thaithe muthenya wa muthi to no uramenya mathende mara maumite theine uotoro waku ambiriria kuthaitha ngai ru kwambiriria ndagikari no no mwere ngai ne ngwenda unjokeria utoro wako yake ambiriria ngai mathende maumire muno theine wa biasare no uima wera rio mathende ne maumire muno mwathani wananginya ndiramenya ni nduika wa gwika atia ciana ciako mwathani uima mathende maumire muno theine wa family yakwa kwena mavende maumite muthikiria tiga nyambe ngwire gutino ndu ngai atange vota gwika Luke 1:37 nondo uri ku ngai atange vota gwika muthikiria gutio ndu ngai atange vota gwika theine wotoro muthikiria gukoraga kwena maundo menge muno tukoragwa atugitweka akuthira mbere na ku face wana wavota kwethira muthikiria kwena murimo ukugumirite mauni mavende maumo norarigwa ngai ni nduika wa gwika atia kavinda kare Jesu aceraga gukunthi wira wake kana gatika mawira maria arutaga kwae na wira wa kuvoria aria marwarite akavoria itumumu akavoria sionje na mundu wothe wakaga gwike ni watweka wa kuvorua ugu ekaga kavinda ari kau wananginya ndagikari no tikwate ai munyivirira ni vinya muthikiria murimo cio kuremete ukore tubeta mavende maumuthe ni wotoro waku urekerie ngai na ngai nake no gutweka wa gukuonekanira ni mbise no tumirite mbesa nyingi muno mandagitare marauga no gutumira mbesa ni mbise gutina kuriothiete ukathingijagia India ni mbise muthikiria arambe no thondekete wananyeru no uregwa nthoni urarigwa ni wika atia ni mbise kavinda rigaka uregwa thiuthiu utai na thayo wa mesiria ngai arotekwa gukuba thayo wa mesiria ni mbise kavinda rigaka ure urona tu wi mwonu ati wi kuo unaona tuwe mukune tondo ole mulimo ugwekite theini wale twara Jesu Kristo muni mathende maumite ni matogu Ezekieli atwikire wakuratha nie nenge kuvwera urathire mulimo ucio urathire muthikireria no twike wago kuthengutira kana thengutire endo wa aku theini wale twara Jesu we na mathende mengi maumo urethaira wa mwaka ni murathi kando kwenyu muthikire muni mathende maumo tiga nyambe ngwire wavuta kwithira kwena mundu wa muthiirire akinauga mucie wa ngania wa mwaka no nginya makathikaga andu tatha tu theine wari tore Jesu Kristo mathende mau matwikete ni maumite ati kwena moyo igutwika ya gucunwa kuu twatwika kuthaitha ngai na narugama under this commission na uga muthikireria mutikathikana ringi acio mwathika ni mega na mathende ni maumite muno mathende maumite ya ministry ire ukethagira ministry ya kumuthikiria ndirugamitie ukarigwa ni wika atia ashirika ni maregete kuruta mbesa ni muremetwo nginya ni kuna kuo ta kuguru wana muthikiria mwageria nginya gukorwa ati ni mukuthondeka arambi ni gute wana mwageria gwitageni ya kuma kunithamurata mune mavende maumu muthikiriria na tiga nyambe ngwire kindu kira kinganagia na mavende maumu ni ati ni macokaga moyo mwathani agoso muno mathende maumo ni macokaga moyo Ezekieli akirwa rathira mathende mama no mere mwe mathende maumo zikireria uria ngai munene arauga mau mathende mau mete thini otoro waku marathira no mere atiriri mwe mathende mau muthikiriria ai uria ngai arauga thikiriria ai uria ngai munene arauga arauga ati nie ni ngutura moyo nie tengua ni tondu abata kwithira muthikiria kwina mundu arauga atiriri ati nwa ngegia utuike wa gukua kwina mundu arauga atiriri kavindari gaka ati nwa nginya utuike wa kuthira kwina mundu arauga atiriri kavindari gaka ati biashara yaku ni gutuika ya kuthia na mbere gukorwa ikinaina na ni makumenya uria gukuthia na mbere hey muthikiriria tiga nyambe ngwire mathende maumo ni nginya masoke moyo mathende maumo ni nginya masoke moyo nigo muthikiriria mathende maumo ni nginya masoke moyo muthikiriria kwena undu ngai arenda gugwikira vario re muthenya wa munthi ni ndirava menya na ndise ni mathende mariko maumite thini wa toro wako ndira menya muthikiriria ni andu ari kumara kuvuthia ndise ni ari kumara kuvuthia nu ati undu umwe mbise ni atiriri kwena ngai we vinda ringi nuri ogutuma mathende maumo matuike magucoka moyo nako muthikiriria kwena andu marona gukua gwakutora marona matirona ta kwangiria ngitura ngai no gukonia ati no ture kwena andu marona muthiro waku ngai no ramenya no gutura kwena mundu urona gijegia yani agakurua angiwa musiwanga niyo by the time wako yothire matio kora maiva mwe me mathia na mbere na kurota mathende maumo ngai no ukite kumarathira niguo ningikwira muthikiriria kwena maundu makoragwo makithia na mbere thiini wa uturo wetu na maumo matierekekaga taruni kietha mundu ugwitwa Ezekieli athiriwe kiandari kia mathende maumo iyo ya revelation waya nita uguri wakonu atiriri gutina undu ngai atangivota gwika na wana situation ningikinya vandu wone we mwene muthikiriria ndungitweka wakuthina mbere ngija gutina yani gutina njira ya kuvitukirira muthikiriria ngai no ukora gwakimenya kwina njira ngai no ukora gwakimenya kwina njira ni undu njira muthikiriria ni ngai uthondekaga ni mundu ngai uthondekaga ni ngai uthondekaga na kogu muthenya wa munthi muthikiriria mwendi ni ngenda gukumiriria na ngwere ngai ena mivango mega iguru ya uturo waku ngai ena muvango mwega iguru ya uturo waku tiga kumakua ni maundu mau mathirite tiga kumakua ni mathende maumo kiu ni kindu kinini muno vai ngai mathende maumo ni kindu kinini muno vai ngai ni undu gutina undu atangivota gwika kumuthikiria ngai akurathime na ngai akwende na ngai athiĩ na mbere na gũgwĩkĩra maũndũ maro nĩ ũndũ nĩ ngai mwega akorwo kwĩna kĩndũ kĩngenagia na ngai twamũthaitha na twamwĩta no ũtuĩkaga wa kwĩgua gũtirĩ hĩndĩ agatũtiganĩria not now not later wana ũrarĩra methori kabinda rĩga kamũthikĩrĩria ũkĩũragia ngai mamathĩndĩ maumĩte kona rĩ ciothe cia ũtũũro wakwa tigwĩ ciana tikwĩ mũthuri tikwĩ mũtumia tuwe tusoso mwatha inembe katia. God is watching. Gai norona. Mwuma vende mwatha maumete di inoturo wako. Maradhire. Nane magutweka magusoka moyo. Kiviko yako kie vanderenge. Biasara yako kie vanderenge. Wira wako kie vanderenge. Kila kionzi orevu kakilo atweka portion yaku. Ndoga atweka wakusema ni naikurenge. Ndoga asema ni na madhire renge mudhikiraria. Dini wale tuare ya Jesu. Maundu mwadhe matweke makuvua. Ni undu wa Mwathani. Tukusema ni renge. Tukature kiraria wega. Muvango wa kigoso. Good afternoon.